0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ang buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

sinin on TikTok, man. Diba? Kahit wala naman talaga, feeling mo meron na dahil lang napanood mo sa TikTok. Lalo't ano, ano, hindi biro yung mga ganyan. Si self-diagnose? Grabe ka naman. Texter 3275. Mas maganda magpakonsulta ka sa eksperto. Kung sa akin may kukonsulta yan, TikTok din yung reference ko. Papalala ko ba'y nararamdaman mo sa eksperto ka? Wag dito. Sa mga ano, nakikinig sa atin dyan ng mga espesyalista. How do you, ano ba? How do you do? Paano yung masasabing may ADHD? What does ADHD stands for again? Attention, chinemerot yun. Kalimutan ko na eh. Apaba kasi. Di ba yung mga ganyan? ADHD, depression, anxiety. Diba, lahat yan na related sa mental health ng, ang tawag dito, ng natin, di ba? Sino pa ba? Alien? Yung mga ba, ano eh, hindi biro. Kaya dapat mas maganda, kumausap ka ng iba, ng eksperto, ganyan. E kung sa tingin mo meron ka, sa tingin mo na, kasi ano eh, hindi ka mag-clinically diagnose. Iba yung clinically diagnose sa agin-agin lang. Diba? Hello na po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa My Defun Quirino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pati na rin po sa may... pangalan nito, hindi ko maintindihan. ABCD size Z. ABCD XYZ. ABCD XYZ. ABCD size Z. Sorry store. Kito anong pangalan ng store ninyo? ABCD size Z. ABCD size Z. Sorry store po. Diyan po sa may Saguday Quirino. Hello po sa inyo. A big shoutout din po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Gamu, Isabella, and Reyna Mercedes. Hello po. Mga kababayan! Pakaramihan ng ano eh, mga kapilyedo ko nandyan talaga sa Reyna Mercedes, Tumawini, Kabagay, mga bawa. Hello po. Good morning DJ Max. Another day, another request ulit. Heaven Knows, rock version. Aga-aga naman. Rock version agad. Maya-maya naman, Texter 4971. Ito yung sugi natin sa ano, sa Ilagan. Diba yung nagpapabati sa... Ba't parang ano, magkasalungat yung text mo dito, 4971. Yung unang text mo, RFC Gas Station. Yung pangalawang text mo, RCF Gas Station. Ano pa talaga? May tagong yaman ka ba? Napaibay ba yung pangalan nung ano mo, nung negosyo mo? Ayaw ma-audit yan? Or sa RFC or RCF gas station dyan po sa may Lulutan branch, City of Ilagan. Saan itong ano, barangay Lulutan? Parang yung mga tao dyan mahilig mag ano, Lulutan. What's your text line from Mambadit? 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. At nakapag-chat ka naman na sa aking FB page. From Bert. Hello, DJ Max. Good morning. Pabati naman kami dito sa may Bugalyon, Norte, Ramon, Isabela na nakatune in sa'yo habang nag-aabang ng mga pasahero. Atoda. Hello po sa inyo dyan sa mga masisipag nating tricycle drivers dyan po sa may Ramon, Isabela. Good morning. Ramon! Hello po sa inyo dyan sa mga taga Ramon. Makapunta nga dyan mama. Wala lang, gusto ko lang pumunta. So ba yung ano yung, ay Alicia pala yun, yung ano, nagbukas na yung peryahan, diba? Nakakamiss yung mga ano yun, yung may mga peryahan na... Nakalimutan ko yung tawag din, yung cable car ba yun? Dito sa Santiago nun, yung open pa dito sa may four lanes. Kada fiesta na lang, parang binabagyo. Tapos nalipat sila dun sa may oval, diba?
After nun, nalipat na sila dito ulit sa may four lanes. Pero parang ano eh, no? Hindi na ganun tinatangkilik yung mga peryahan. Ewan ko ba? Noon kasi talagang kaabang-abang yan eh. Talagang ang traffic kapag. Diba? Who still remembers yung ano, yung fiesta na ano, na Pataradday? Diba, meron yun noon, Pataradday. Ano yata ako noon eh, grade, ano, grade... Grade 1.5, mga ganun. Siyempre patapos yung grade 1 ko noon, di grade 1.5 nga, diba? Mass induction cum socialization event kagabi. Induction, edi officer ka pala, Giancarlo. Eh, mga nakaka-attend dyan sa induction ceremony, tsaka dyan sa... socialization ay mga officers, di ba? Lulutan Bridge, DJ Max, di siya gas station, Gasul authorized retailer po. Ah, okay. Ba't kasi gas station may nasabi ko? Pasensya na po, medyo ano eh, ang inyong lingkod ay nakainom. Nakainom ng tubig. Lulutan Bridge, yun pala yun. Kala ko barangay kasi yun. Hindi ba? Bridge pala siya. So nasa tulay yung ano ninyo, yung pwesto. Natabing tulay. Authorized retailer pala. Obusa po yung ano namin, yung gasol namin. Baka naman. Ma-sponsor naman po kami. RCF gas station. Ay, gas ano, gas retailer. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe. For the meantime, let's get back to the music. I'll be joining you till the hour of 12 noon, mga kapatid. I've got your song from Ayas with a song called Sobi. Back to back with Bruno Mars with a song called Nothing on You. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Britney Spears with Sometimes, covered by an AI, only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. 9:13 on the clock, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning. Balin po sa inyo lahat dyan. And a while back, we were able to play Heaven Knows by Skate Avenue. Request kasi yun ng ano eh, nung isa dyan. Nung ano, na RCF, tama ba? RCF Gas. Ayan, dyan sa may lulutan. Hello po sa inyo dyan. O, na-i-play na natin, ha? Pasyal ka sa Ilagan City, DJ Max. May bancheto dito, kumpleto, pati peryahan. Na taga Santiago ka, tapos makikiperya ka lang, dumayo ka pang Ilagan. Umubos gasolina yan. Pwede po bang idala nyo na lang dito yan, yung peryahan at saka yung bancheto. Alam ba yung ano, yung bancheto ng Itchagi? Yan din yung isa sa inaabangan ko eh, yung bancheto ng Itchagi. Anyway, good morning pa rin po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Ano man ang ginagawa ninyo, especially sa mga naglalaba ngayong Sabado, diba sumikat na yung haring araw. Why not maglaba ka ngayon? Bukas eh, baka biglang umulan. Sa mga nagka-car wash dyan, actually, siguro kaya dumating yung bagyo, ang daming nag-car wash. Diba? Alam nyo naman, may sumpa ang car wash. Kada car wash ninyo, kumukulimlim, eh siguro nagsabay-sabay lahat na mag-car wash. Ayun. Lumabas si Maymay, nandi oras. Okay, kung ano, kung gusto nyo ganun, eh sabay-sabay tayo mag-car wash. Diba? Sa mga naglalaba po dyan na tayo ang background music nila ngayon, hello sa inyo dyan. Siguraduhin yung maganda ang pagkakakusot ninyo. Tanggal lang mancha. At para mas magandang tanggal lang mancha, gamitan nyo na... Wala pala tayong product na may pro-promote. Hindi pala tayo pwede sa gada. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan po sa Maykalaw East, Santiago City. May ano daw, may isang establishment daw dyan na pagkalakas-lakas ng speaker na tayong background ngayon. Hello po! Pati na rin po sa mga taga-Dubinan. Hello po sa inyong lahat dyan. Naka-tunin din po sa atin yung mga kababayan natin dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Hindi ko lang alam kung anong parte. Basta nagpa-shoutout lang. Shoutout, kapatid! Quezon, San Isidro, Isabela. Yun yung pangalan. Quezon, San Isidro, Isabela. Ang ating text line 0935-810-8217. Pwede mo rin padala yung ating yung iyong mensahe sa ating FB page. That's DJ Max. Medyo mellow muna yung boses natin kasi mellow yung awitin natin. GLS, Greatest Love Songs. Hello po sa mga nakikinig ngayon sa atin dyan po sa may Alicia Isabella. Big shoutout daw po sa mga poso ng Alicia. Kaninang umaga may nakasalubong akong dipo. Hindi naka-helmet. Dapat po bang ano? Di ba dapat sinisitad mo? Although ano siya, naka-civilian attire naman siya. Pero alam kong di po siya. Ay nasa gitna kasi ng daan. Binusinahan ko. Sama ng tingin eh. Kinabagilid ko lang naman at nagmamadali na nga ako papasok. Malilate na rin eh. Diba? Single naman siya. Talagang gitna ng daan eh, no? Ay nakakagigil yung gano'n. Yung motor na gigit na talaga sa daan. Alam kong shared rights yan, no? Dalawa tayo may karapatan sa daan na yan. Pero konting adjust naman, di ba? Ang luwang-luwang naman ng shoulder. Wala namang nakabalandra. Wala namang naka-double parking. Wala namang naka-illegal parking, di ba? Konting ano lang, tawag dito, konting malasakit. Hindi malasakit eh. Ano ba tawag doon? Konting... pakiramdam. Pakiramdam ka naman sa daan. Binusinahan kong, hindi ko binabaharan. No? Yung courtesy na busina lang. Ayan. Tapos nung gumilid siya ng konti, tapos overtake na ako, sama ng tingin eh. Alimutan ko yung pangalan nung dipo siya. Basta kilala ko yun. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ninyong mga mensahe habang ako din na nagkakape. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Mandy Moore, another AI version of the song called Cry, back-to-back with Sunday Greets, My Elusive Dreams. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Enjoy the songs, mga kapatid.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
3: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang kundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga Tapsians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, Tapsians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect, anak.
1: yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

bilis ng oras eh, no? Tingnan mo, bukas, Sunday na naman. Right after Sunday, balik sa realidad. Naghugas ka lang ng brief mo, bukas may pasok na naman. Diba? Kay bilis ng panahon. Parang kailan lang ng mga panahong tumatakbo pa tayong mga walang brief at panty, diba? Anyway, magandang umaga pa rin po sa lahat ng mga nakikinig sa mga sandaling ito. Sa mga nagka-car wash daw po dyan, sa may Etchague, hello po. Mabati daw po Rowell, Jason, and Kyle. Hello there sa mga nagka-car wash dyan ngayon. May libre po bang car wash? Ako naman to si, lahat na lang lagi, libre ang gusto. So wala, gusto ko nga. Kinakalaban na sarili. Malapit na mabuang ganyan. Hello po sa mga nagka-car wash dyan ngayon sa mga sandaling ito. Tama nga naman, after ng mabigat na weather last 2 weeks, diba? Alam ko marami dyan na nadumihan ng mga sasakyan. At hindi nakapag-car wash kasi hindi nila alam kung uulan pa ba or araw na. Eh mukhang netong mga darating na araw, mukhang uulan ulit, diba? Kasi nga may badya na naman ng bagyo. Tatlo yata sila, if I'm not mistaken, or dalawa lang. Basta nandun yun sa numbers na yun. DJ! Shoutout po kami! Noreen! Ano pang pangalan nito? Natypo ka. Noreen Sophie. Sophie yata to. And Princess na nagre-review dito po sa May Rosario, Santiago City. Dahil may quiz daw po kami sa Lunes. Why not mag-review na lang kayo? Ano? Mga oras na to, dapat nagre-review lang kayo. Andito pa kayo. Ay, join pa sa Bardugulan ba? Pabati po kami dito sa May San Juan, Etchague, Isabela. Nakikinig po sa inyo. Anong to? Unit gas station pa? Ano? Gas station, yun na lang. Yung gas station po dyan sa May San Juan, Etchague, Isabela. Hello po sa inyo. DJ! Parang lahat na lang ng texter, galit na galit. All caps tapos ano eh. Ang tawag dito may mga exclamation. Tatlo pa eh. May tawag dun eh sa interrobang ba yun? Ay, yung ano yata yun, yung exclamation tas question mark. Interrobang. Pabati po ang Chooks to Go Jones Branch na nakikinig po ngayon. Hello po. Ay, Chooks. Oh, yan ang kailangan ko ngayon. Lunch, di ba? Para may maiuwi ako mamaya. Kaya lang nadadayuin, Jones. Hello po sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa my Jones, Isabella. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Supposed to be, nandyan ako nung kailan ba dapat ako nandun? Pati ako, di ko na rin matandaan kung kailan ako dapat nandun. Hello din daw po sa mga nakikinig po sa atin dyan sa may Greenlands? Tama ba? Greenlands Subdivision, Santiago City. Pabati po kami. Marites and... Hindi ko makaintindihan yung mga text ng mga ngayon. Napuputol. Hello po sa mga nandiyan sa Greenland. Magandang umaga po sa inyo. Ang ating kapatid ay nakikinig sa atin ngayon. Ang aking kaibigan na si Sheila. Hello there, Sheila. Happy birthday sa ate mo na hindi ako nakapunta. Yung kapatid ko lang yung inaya ninyo eh. Bakit ba? So, kapag walang invitation, hindi ako pupunta, di ba? Courtesy. Nagtampo? Ang ating text line 0935-810-8217 hanggang alas 12 po tayong tanghali magkakasama-sama. Bagaman may mga oras na hindi nyo ako maririnig sapagkat may hinahabol lang din. Diba? Kailangan natin mag-side hustle ng marami. Kailangan natin kumita ng pera. Kailangan hindi magaling sa isa lang. Dapat magaling sa lahat. Hindi yung magaling ka lang sa isa lang. Yung pala. Hindi magaling sa isa lang. Parang mali. Diba? Jack of all trades eka nga nila. So dapat damihan natin yung alam natin. Damihan natin yung talento natin. I-utilize natin bawat skills and talents na meron tayo. Hindi
Hindi pwedeng ano eh. Hindi pwedeng stick to one lang. Sa relasyon lang dapat yun. Pero sa mga trabaho, dapat the more the merrier. Huwag lang illegal. Scam, okay lang. Ang dami nang ganyan-ganyan. Diba, parang lumahalaganap yung mga ganyang sitwasyon ngayon dito sa mundo. Ng text line. Parang ano, parang kakapakinig mo lang sa ating programa ngayon. Ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Wala po ba tayong question of the day? Wala po. You know why? Kasi gusto ko lang ipahinga din naman yung mag-i-congest yung text line natin. Kasi kahapon, grabe ang dami. To the point na napa-overtime pa ako. Magpas tayo ng 2 minutes and 33 seconds if I'm not mistaken kahapon. Dami nakarelate doon eh, yung ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda na hanggang ngayon ay sinusunod mo pa rin. Oh, walang sasagot ha, wag nyo nasagutin yun. Kasi yun yung QOTD natin kahapon. Ngayon po wala, Sabado ngayon. Ano lang, tamang chill lang tayo. Vibes with the music, ganyan. Tamang kwentuhan lang kung ano nangyari sa inyo nung past mo. Tamang reminisce lang nung mga sakit na nararamdaman mo ng nakaraan. Diba? O lalo't pagdating ng Sunday, puro old songs naman tayo. Anyway, let's get back to the music. I got your song from Ted with the song called Ikaw Parin. A rock cover. Right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

DJ Nomi. Kulay ano ah, fuchsia. Nahiya yung brief kong 20. Si DJ No Name po ay may meet and greet daw mamaya. Ang tawag dito, may meet and greet daw po siya mamaya sa Mall of Asia sa mga gustong makita siya in person. Yun, sa MOA daw siya. Mall of ano, wag na nga, may mga, Mall of Alicia, andyan po siya mamaya. DJ Max, sino po ang mas matanda sa inyo ni DJ Nonim? Ano ka ba? Yung mga ganyang bagay, hindi na tinatanong. Obvious po yan. Mas maano po, mas matanda po si Sir Marnil. Nandamay ng iba eh, no? Kung edad ang pag-uusapan, sabi nga nila, age don't matter. Ay, age don't matter pala. Doesn't matter. Kinorek yung sari. Kasi natin kailangan pag-usapan yung mga edad-edad na yan. Basta si DJ No Name na abutan niyang martial law. Ako naabutan ko yung ano eh, yung launching nung ano. Ano ba yung milestone nung taon na pinanganak ako? Ha? 19 years old naman pala daw si DJ No Name. Yung performance level daw niya ay pang 19. Bali, at least 19-dihan na natin si DJ No Name sa mga sandaling ito. Kaya pa naman pala ang performance level ng pang 19 years old. Si DJ No Name ang nagpapatunay na kalabaw lang ang tumatanda. Pero siya, ano, hindi siya tinablan ng ganun. Galing daw kasi ng Neverland si, ano, si DJ No Name. Yung lugar kung saan hindi tumatanda ang mga tao. Umaba ang ating kulitan with DJ Noni, man. Napakinggan ko si one time, ano, narinig ko yung pangalan ko eh, binanggit ni DJ Noni. Pero di ko na naabutan kasi, bakit nga ba? Ba't di ko na? Nagbababay na siya nun eh. Po ang pagbabadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. DJ, pa-shoutout po sa mga anak namin na lalaban na today for the cluster meet. Uy, po nga, nabanggit ko na rin yan kanina ng first adlib ko na God bless and good luck sa mga participants natin for the cluster meet dito po sa City of Santiago. Actually, may mga naghahanda po tayong mga tapsiyan sa mga sandaling ito. God bless po sa inyo. Kasama niyo po ba si Sir Marnel? Hindi po. Gaya ni DJ No Name, siya po ay nasa loob ng kanyang brief sa mga sandaling ito. Ang brief naman po ni DJ Marnel ay Scooby-Doo. Let's get back to the music. I've got here a song from Ronnie Liang. With a song called Ngiti, back-to-back with Brian Termulos, Dadalhin. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, DJ Max.

0: Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
1: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
3: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
2: Yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio. The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Oh anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Pregnancy test, itay.
1: yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh, paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Agawitan bakit?
0: Eh, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Ah,

0: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni Ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
1: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Maghahanap ako ng lalaki.
3: Ay!
2: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigisa tayo. Para pak na pak!
1: Ah, yun lang!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
3: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
2: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
3: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
2: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
3: Ha-ha-ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
2: Ah, yun lang!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat

0: Kwentong ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Utusan. Ang kapal mo!
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
1: Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
3: Yun lang!

0: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
0: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hey!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng

0: Usay ng Tops Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tops Ilagan bilang best performing private elementary school in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tops Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tops Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tops Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tops Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Did you know that TOPS offers free tuition fee for grades 11 and 12 or senior high students? Just pay the one-time enrollment fee of 5,035 pesos and no more monthly fee, no utility fees, no hidden fees, no textbooks. And take note, you will enjoy the modern classroom facilities of TOPS. TOPS offers ABM, STEM, and HUMS. These are offered in TOPS Alicia, TOPS Rojas, TOPS Santiago, TOPS Kawayan, and TOPS Ilagan. Enroll now!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities. Kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.